0: ganan bra betuta brane
1: mami chega ko chura mami chega ko chura orang ko itzai ta ko la en poto bi goi goi chige lenje ke lenjo mo chimpi gi lenji ko tulio so agi na mulo pa sa sa ke levanti fota sen fuangre foto fota sen 500
0: nai de tom gonam jira ko ngete ke ju wonu jende president
1: yugi ba ne president ko nam bi ke ma ke na ke la ta ko le ngon ma le ngo am choto kalo ngoma ko ma ke virgine na ut kityo inga ni le ma wa ya ko mu ko la ra bru to ko ti usi met asu ko bi to ro o ke tu ke mi te si mana ta su ko ro ben ti ga ko bai bai ko ma ko bai bai ki tu bi ga
0: ehe
1: ako ri ma sai no to ko si bi sai no to nalla
0: ehe
1: wala ke lezi ko wango en wakinda na ko nyo ke lonje na mwa wane mani tine ko kima ke le pi ka mo pi ke si che rabi siya ke ko kima le si che bi tu kut rabi siya ke alake nye na muti ko go si bi ke tu chen go si bi ka api ngi iti na dike ko magrabi nike na mutko nevi pipi nan ratu kut ko magi guya kele ko gobju tabiga amma ko 1500 ot ko mata ko 28 ko ni 3500 ti chugi ga mwa gara ko goimne agoi na waya ko ma wira batir ko lendutu amma cha mo mane batir ko lendutu se ga na le mi ku le amone mi be tu na ga ki lo me christmas abi ni chu ko be tu na ga ga hospital na ga nyugi ga mwa ko le se ga ko ga ga radise ko ga kotinye president 28,000 chekimaise ke lebanwake amutende nwete komwara bruto kolo lebani 13,500 owone bomindutu ate bole manin ngo kigele 28 konyole president 13,500 kalya kome mochi machono ya nigi berber magin kitu kitu kete se tagi na ke lengo ne bare
0: matinya kala
1: bruto nge
0: mwanje
2: Onge
0: be muti. Onge
1: be muti. Mami ki mami rabini ki mati le be muti om. Ko wok to zire na ga nyu. Ko ki wok ya ba ga nyu jo ni le le ki ko se bu ko ki wok ya ko tor ger ma ba ga su ko le bi a la man ke bi ko le ki ki ba ga bi ki o ke ki be ge me to. A ko ki ki ba ga ji ba re ni ki a ko ma ta ke le ba ne ko ra. Ko ko wok to bi ko ko cham cham ko che ne bi ki manda nyuan.
2: Ge ne ru le ko ga be me se ke bu asine ke te stai.
3: Rema Feast 2026 kogogo wek kogeny kongeten torigiso somagenge arawetab sisit agoi torigit angwan arawetab sogol petushek mut chebo kilosun kesa aginet ke ngalekab komuktoindet angot ko igondoindetab kanisa business executive parnotiot ni komagoi misen Rema Feast 2026 kutatun ko live kongeten K24 TV ak K24 Plus you are hooked up legit nebo entertainment. K24 Plus committed in devices tugul. Ko Android TV anan ko Apple TV. Laptop, tablets ak simu ngun. Download and K24 Plus eng store anan ko App Store. Boy boy yet no ko imuchi streaming ko uche muget eng site agenge ang nusu eng silingi shek so some kipto ko bun Safaricom. Kobatindet, tos imakini ge late maturing maize variety, TMK Swotab DKC9709. Nito go mid late maturing hybrid, DKC9709. Kunyol jin kebeberwek chibo 1800 agoy 2200 meters above the sea level. Rurtos komnye ago amuj kogonin kunyog arta maksisit eng egait agetugul. Kese ni bandek oeng oeng ago anyin yegebel. Amanon kityo. Malul tos rote kutu swega bandek yego yomnyo agunoto kuribe amanunyo ker gityok ile kegol bandiat agenge engila geringet eng nurutik chemiten barak rutojin agro dealer nene gitinen rani agilewen kisuotab DK777 asinyo